Tanda sulit tema sinyak sa di kuto sa di tagat talo tuk part four unuk tu sa sa di tinya mimat ay kana kaman at tuam yung amatagong na sulit inyo si minik unik kati di kuto sa gya kanan naman yabun.

Inusok to lio ang okpad lia tillu ta. Ang nat ni viak siat, ang nao ningin nik, ni viak siang uningin nik, utzak pad lia song migap, tataku wad lia blutalu. Ili taksi wad lia blutalu, ato katigi tuksa lia kisimang katigi ningin nik. Tay matamane kamani tuami inusok to lio ang okpad lia laklunga, nulia kakpagtunig lu, nulia kakpagtunig kawiyama blunga, utzi laklunga, kawiyama laklunga, Nulia kariyakang ng mik iso makakpalya lila umiyong atamani. Ang namik pekatika ko mablunga iman na pekatigin na niyalak tamnik. Tagwa ni niviyak siyak takang mat kapsinikiyak. Daim na ilangat utzeri valarap ko iso magilo alari blugulu. Kanoklu piyak saong itumi pekatigila oksi managu. Damaw nga kaman ito mo dikinap ta takuyato kariyap ko. Takanan ni igduligar yung mitakula ko si mablugo, takanan ni itiluta ay viyakto ni pekataula ko si mang mat. Takanan ni takuyato karila ko si mang mago iing ma. Tagwa ni kaman ito ang ilak tiluta nuliyak sa mig iso makakpalli alak lunga. Tagwa nga sa akluta takulang migap ko taim na. Sila mi ungasit na akto takuwap ko iso magiuyarap ko. Kangutak tugap ta ataw ka. Tabung at oksulak para inakugim maaklugo. Kinawi, apiresin ng mga tao. Kinaw gavili, kanoglo ka lang ng mga amno. Aula jing ilaklunga. Tamaw na miksagod udzarilo akong nersimaw yalila oksugo. Kritik pakluta kanulog tati anna. Diyane, piyak sa ang ito mipikatigila oksimanago. Ni alak ka na ang miktiyong maangmat. Salumayong matusong mat. Nuyang ilo yung mitsiak si mablutiki ng alo. Amalo, kablo na aklaw blo ni, kablo na ang ablo ni. Diya nalukta udzarit talarap ko. Unukut, inilang alara nga ma, isumagi uyak palarap ko nuliak tari yung mablugo. Amalo, ilaranak tuari blo ni, amalo, kangonak, ilaranak mga alo ni, sumangito nga, kangonak tuari blo na, kanorli, ukar lang ha. Taip sumanili, Atatat isumata wala oksimang mata, atatat pikuyik pata pivang mata. Kisi ani taam na nuliak taak isu agara nang mine o kauti lang innap ko. Kisi ani angayok kangi kawi lutik. Asuila ananaga o kauti vaga. Ipsuma niviak siap nuliak taak isu aktara o kangi kaloak. O kaktungaw nalriak. Angayok kangi atatanga o kauti laong neakpat nuliak taak isu agap kugo. Tema. Ukariak tutuwa ko maalang maananaga makaigiyam maalang ayag kama at ako kakim makaklunga makai tuwak palaram bukik taling miyutaw marama sunaw ba tamatuminga unip kakana nga unip kariak aktunga bukik taling miyutaw laok simagama at ataga bukik taling miyutaw umat ukarama imaka 14, 15 daw ba tamani ukiyo kaklunga Ikayok tingok takata titawla oksi magamata pukik taling nut. Ata taga dana pukik taling miyuta ikayok paklugu. Sanang niglu

Alanik i $60 a month. Kina o yak tak pala o tutak kilip tak. Kimok sito alang may lupila remet siya may akto dite na. Tay maila nuliak sa kang nang mud utang migama. Tay ma ana nagawa ka kumako lirap ko nuliak tak yung magalawa ap ko yung naniviak siya katata nga ukaw tila o niyak pat. Kaumat pang na yaksunga sinik tak. Kaya sunga yakpung. Utak ya kaya ang mga ang malu, awla iti amin nga sinikta kaya ang mga ang malu. Tay maawd laksi matilo nga apirin niya ang mata. Kapya ng mat, kango ng mamat. Aswila sinikta la uksunga luwa, utak ya uksunga luwa. Ukaanik si matualang na kaya ang mata ima. Tikit tuwak po nga unnut tuwak tilo. Tikin na ma apirin mga ang malu, apirin yung mga ang malu, awla yung ito nga. Siuti ka ang matsia mi ang mati. Ang iktaw bunga luwa, ang iktaw ng ipunga luwa kiyak. Ana nagaw kang mat, tupiro apirilaw kamiw. Paningani awga namik, nuliak tao magama. Uvaluwa nuliak tao gaminga, ang iktugo. Oh, kinaka unaw mi vok. Sulang ng mga umaliw na awlayin ito nga. Aula itseä mea aloaktunga unnung mitamatuman illak sinna meak. Nereanit naa tuarama luuvakeak. Takpikani niuvertine ermik pangmat unnugu mitaaning nikunik. Takpikunga akpasivunga. Taikunga aupaktu. Niuverti ulaukturim na aupaktu meate kalaongmat. Taikani inuusivit naangani. Taikunga igamu takuksauvangmat ermiktok. Itattarama kangunakaloaklun ilokuvian at tulang miliutaku yaktual at tuaksimabara. Ilaksin ng mga pulun ikan raula yung ito nga. Tagbanuliak saktak po nga taipsumani. Kisya ni atatak nga, amalo ang naksa nga, amalo ang ayok kaka, ang eksimab lutik. Tiya na pila oktugut nang minik uva nga nuliaktari yung mayamnik nuliaktala oktu nga. Taima nuliak sari uyaksugu ukiyo upengaksa upengak auyangong mat August, Augusti tuwa ngulak tiluguluw vakiyak katititaw li lauk puguk katititaw lauk puguk naitinik ukiyo kaklunuk katititaw gamnuk Auyakut upeng aksalak tilugu ananaga singailang migami ananaga imnami sumiatuan inutak kilauk simayok atawas ang miglunit umayok ang itut tagba uwa nga umayutu at siyang uyong ananam nit katititawagam nung nuliakalo auyakut Ukiaksa ulauksuni, uki ulauksuni, upengaksalak tillugu, igluligaak yung mut, nayang nut, nutakkiak tong mat, lui atatagataam na, takanunga aullang matik, ananaga lu, ananaga, nutakkiak toksuni, takanani, upengaksa ulauksuni, tillugu, nutakkiak ulauksuni, igluligaak yung mut, nayang ni, tukubluni lu. Nuliakalak sungalu, Ananagalu inuyun nersuni. Ammalu pugertaling miutau galu arama, pugertaling miutau yun nersungalu. Pugertaling miutau yun nerama, kimmikarama, kayareakaksungalu. Inuktitullarik makaitititut inuulilaukpunga. Atauka nuliakaksungalu pigama kimmikaksungalu. Ang utilarik tut inna tokak titu uvam ni isumagilirama. Taip sumanila pukirtaling miutaw yun nekslungalu. Nuliakalakslungalu. Ang utim mariuna sugilakslungalu. Ayung inna sugilakslungalu tamain ni ang utiupi yun naktanginnik. Tiyan isumakang nang mat inuusuk toryo ang ubluni. Makaipalila oktunga. Kaya may lakatitaw kam na awyakut, Augustimi, akagong ngong mat, Augusting ngong mat, nutakak taklunog, dosiwod lakpamik, panik taklunog, tupeng mik,
sakima ang

Ulla kuta hulle mina na tsi hulle mi jun ten ngut lego ha tana ikakau ila ikakau banga king ulla pangu do bani ta ko hulle kutu sa khatak tu sa khatak tsi ah kesene suli tu sa meke kanung ne ame ja bunu na putung avik ange jo kha galak tanga nutak ni rota rota la tu gloria uluksi ah ta bani ma hanu le se maga ja hang manga hanu pang na manga to sa kaya ang niyak tukot tungo sa tiyak iti tamani kikatalo lima tiyak mi ulo mi sila tiyak laki ujok upeng nga tiyak ba ujok at labi mi kumay na to yung nangin makitiw pala kasi ani tayo may gaya hangma tayo may langan mi tukot tungo sa tiyak iti kulang

0: Hei, tersang nikuni dan jan ittuk. Oh hati uti lugu ane jate khatta sila uksi majabur. Ula ku jan nami itu tikiak. Tunga sugeci oh hati ukai nak tunga hawisa anutuk. Tana tau amana tunga sutilang ajabu enti aiko angi joka ngelak tanga Gloria. Uluk sak nagwak tawala uktu tamani 20% kasatsi anu. Misulla geujui tako misulla mata niko akatsa ujui khuli ulutillu tabani khatiki gakku ikhalunni tunga sutsi agit na Gloria.
1: Nee, tunga hutsak punga kovehup tunga lutamani khatiki yullu agitki.
0: Gloria, taima tako pinasuakusi makku kasaulamatu pigeala uktu tangi jokhangulluti. Maanna munu khanuipa.
1: Kovegil lagittaga ikayak doktor chaqlunga bige qaqtinnanga inno qatinnaka quyanna megwal lagittaka ovam ninnigwalang mata anga yuqqa ngulaqsungalo tekan bige ala haqtillunga kovegul lagittunga neriuktunga bileratsaa neqapta katimayo qatikkaamma iqnaayaq tutekan nunavuttunga vikkunni
0: In Gloria dan takwa tu sahat tak tahu amisium mata tamani nuna takat tahu si majuni inunik amisium lo oha hat tak si mana tu teman namu nuna takwa enti aikut inunut unga silo alat tu teman le kanu negu neha tigo ma begit takwa ilini negu alau tu ya malu asingit negu alau ngitu galon.
1: Tamani anga yokka kiyaw na loktilunga anga yokka kiyaw loktilunga ino katit na vo to how much it chinang me pilla ki gwaak ki ilakano to how much it chinak tamanna hangik tik palik kan na gwaak ko kapte ko te kan ino na vatunga vikunne unika o te loklogi katimaye tamatuminga pilla ka kang na nakakamayo ko pilla ka kang na ako to how much it chit down on me ino katip tinik amma ino katip tinik tau uvap tinno ukak kataw hun naklo te hunanig akagyakang hunagalo e akagyakang mga tao balo ne hunagalo e hunagalong ne pilgayakagakang mga tao
0: Amulo Gloria tu sa kata migati utaw tako nunalagalang unak sa ikaloy sila taanito Puikok tau si mana katu jatuh di sana lima. Ikalu nu katu ina latu kangak sinek ubaluni. Ikalu tu ciamu. Tama kono nalgalang mew tau nak say. Kanu ukau tiga aku mabigit. Nigeun nita aktif kasual lugin.
1: Ukau tiga alagik teka. Tama ni angay kango nak telunga. Puikok wang itu nga ino katikane. Nunaling neto ni peluak tu me. Akurong nak tu nga pilere katikane teka. Katimayit, ikanayak dit, hunanik kanoklo hakitit siyo lo ang mga abdano na lakalang ni.
0: Amulo Gloria, taman na ila, hawdi magatiyo, ang laubago hawdi magatid, jugo, ilin niya titidiyo kaya sanang ilin niya alaw si maganwaka, kung ipingasunin. Amulo taman na ilin niya amnak, pimare ulo ni amulo taanan, nuna bumi, ilin niya tulagan ng mga maligak zoa cha akigak tayo kuti nga hano ukaw si chakak bigi jutsaw day
1: ilin niya tulagan ng may upigaya kalakik kama ilin niya kimatsak lungalo ino katik ka ukaw din nang niluktaktak ka ilin niya kanak kublugi ikanaya katsang nang matahang malo ing mininang minik piyon na charlote taman na upere lakikak ko ilin na kimayakakang niptin ni maan na ulak to piluak to me ang malo taman na ikayok to katiging nak ayye katiging nak pimakaw kataw titak ka tako katimayaw katika piluak katigit siyang nakluge ikanaya katigiyak ila ikanayak di nunabutunga wikko ni katudja katigi chang nang may pilaka katigi chang nang may aya katigi chang nang mo ino katibu pidyo tigiblo tigo hakke titsiko yi yung awagalwa tamani angayok ka ngunak dilunga angayok ka ngutilunga
0: ngamalu takwa tu sahatam migat na kitu na la no nak juali mami suna tu na kitu palle tilugit amalu pelu waktu minuna bu mi akitu julari ulama ta pelu waktu mi nikhi dilangit allah ajuk sahat tallare la tu sahat taksim migat allah khitung wangi nikhit talau tu akpata niringi kalau akata takwa khitung wangi nikhit talau tu akpata Tamakuali kano niyun na kahubigit nun na botunga bikuning ato ni.
1: Tamakwa katimaya katika nun na botunga bikuny. Yakana yakte pilag katigit sa lagiwak taka kano ino katipin ni hakatitiyolo na ang mangapta gun na kayang mangapta ino katibut. Ikayul lagi buah kalau agaknya ikayak tahu gak kalau gua le ikayak tahu gak kalau gua mata tak kualo katimaya katika ikanayak dulu tamatu mengat tahu tigo melar itu ikayak orang nang me ayah katigeng niku pilaga katigeng niku tamanna pilaga ya kayakang nahu agakku huna lukta ayang nalo alak dulu gue akong nalo alak dulu gue pilu waktu me ing mini nang mini inuk ayong ma kihani katutja katigeng niko pilaga katigeng niko aye katigeng niko tamakuninga ukumay tunik pilaga akaluta kihani ulang mamana pilaga katigitsa wakta kakatimaye pilaga katigitsa maalak loge ammalo ikkanayak dita pilaga katigitsa ummalagit taka piyuyunik Pim maring ni hakitit chinang mi.
0: Ng mag-gloria tanataw apikotigi ko maminta ka tako haka goyabati kasatsiya ka magkajawlato ni nuna bumi nuna taang ni mo pang nataw si mani ka dyan asuli angit taw lao ng malaw ni kaso silaw kanili enti ay kule kano tamat si mga pang na si mga ta ilaibi pang na si mga pit niliw takakaw nakit.
1: Taman na pim mareo giya vutta nuna vuttunga vikku timakota ika yuktu lagittaka ila pim mareo ninga pigea liha aloa gamata maane inigiliktaka ne maana ukao hegeloa ne ayaktaka
0: ammalu taakwe katima di katima katige katta lege kabige anla itchibau tauloa tuti khanu ila ukale
1: na ko vena lagalakto ta ko katemayo katikka iqanayaq te ayung itchamang mata ajigin itune ayung itu teqarlutello matna walaqit takka ikayaqtuq taw chalagama kihani kat ikki qanno katemati chetellunga pangna malagama qanno ikki vota nangme hawlo pangnang nang me ayon ne kamak lunga ki hani ta kwa matna lakit tak katima ya katika ikana yakte uvam ne pilar katika konna chalang mata katima titche tilunga te ko angolang ipata pe ani kaya lang itunga matna wal tak
0: Ngamalu Gloria tako pekutit sa kaman ila pigele kata ka bihuwe na kahatong masutsiya katakin ang lahat matuwi nga gumatsiya tugu CBC kulu ta tusakaya titsigo magay gubit matuwi nga tsiya tugu amiswi nun na bumiutay na nalakat ta siyong mata kingulo pa mihano kaya okaw si tsaka tutsaw dutin
1: matnalaki wak takka ino katika umam ni nagawalok to Huli yumik pilagin akto nga akkukuklo nga lo hapilag tayo nga atoklo ko. Inuy naalalaking naaktag ka o kakimagama nunaling not nagwakto kataw nilog dilo nga naalang naang nakakluge naalalaking naaktag ka ama hakitit sigo alakito nga at siging ito ni ikayotikaw na akto ni inung no nunaling ni nuna butunga victim ko tinga kawai maya ko kaptigo kano bilagcha gunang ningin ni inu kati giya wopit juti giblutigo kayo hitcha takob maaklutigo ila kayo hitcha mang naaklutta upperyapten ni inu kati wopit juti giblutigo ammalo taman na nalang na inu kati kani amma bilag kati kacha na ahipten ni taman na umamnut tao pimmakoyok nalang ni kukihea ni bilag chagun nagapta hunaluktaan ni kanulukta hakitit chagun nakluta lukihea ni nalat chag nang may atong luta taman na ang yagotil gil na kailawag ko ino katika ni bitso de kaklunga taman na inuhirin na agap ko ino katika nagligigaki ikayawal lakikaki ahidjak vigila kemalang itaka takwa hirum mo aw lagi akarata ino katibo pidjutigi lakik lutigo ikayul lakik lutigo taman na umam no pimmakayo nektok ahaya katiging nak pilaga katikang nak hirum mo aw lacha kubluta
0: In Gloria, nako may bingalo ka, kaya yung nakayoga bihulda mo, amalo, uhakan nito yung nalungatunga sa katakit, sa katsaka kaya gubit, amalo, amiswit, tako, niko alaw ko ilin, kubet to it, narunang ito, ala, niko alaw ko ito galon. Nako ming?
1: Ibilo, matna, apakok do, lalang ma, ublo katsakit.
0: Ibita, ublo katsakit. Tana Gloria Uluksi, ang ayok kang ulaktok, NTI ko nun, nga wakta watala ko, tusak bigi jabon. Takwa, hulang may man, pita kayo lumigata, takwa, tungwa si tingasin mi jabuli, Toby Utak, tana pibalde julagay niya, to inutitut, tamalu, halunatitut, Ulumi, CBC Connect, naalat na ito yung nakitsi, si Walawa Kutsi. Nipikot, sige, galang makihatang lugilan ni. Tunga si Kutsi.

Ulu dumi pinga yon ni June 10, 2026. Takwa ar pinga ta wulu mi si wulu pa mi inga tu kari apu te kanga panak tu mi la selu si sulu tap. Tu saka na rau mi ti duta tana ni dung na rau amaru ki wulu mi pi wulu ayu da rigi apu. Narunayari namin kanwito si matong mga ta nunarin mindi. Ito siya kanaraw may lata asidyong namin ma una idurin mi ni piliw toro si may ito ka. Ikaw magiyangin ni angunasun na ribarok tangi. Malaking ang dapami taan na sinasot kuning ato Naran nere vavu uri pikani ve piksu si uroktu unika ngani sugu si unere rokta ngani takwa ngune takwi tusagana inna katong nere vugu madu takwa asikan ningin tusagasap takau gara gatsum nertu shumiyu tunga sutte alo mingiti Tu sakan na kain na raw mita

0: Billy Okota, non arinni avvermi, pi valdei rigi jeppu, ne pilotto un nostro coma, canitu ne rigi, non anganni, nada che ne rallavo.
1: E arveni nila, pi valdei rigi tinnik, tu sarve kainung nera migatatana, a tu in narokto inung mat, a Billy tunga sutterit, arve, non arringa rekanuito, kataksi marekpa.
2: Eh oke niglinakti tibo pigelo ka glugo kyan chamer talo mat ma hela charong ngate nakshone ama ko lo kang ata hok tu ting me ho hatu lo pasu te kan so lo pasu te ama ko lo at na wag mi to ko sibu da ma ne ak we ne wona pe mi ai ho kemala pasu te te ai katta la mata ikiana lo ak ninga nut amma hela chau gi lo ak ninga nut ta kena lo ki pa su ne hela cha ro lo ngat na magung ne pasu ne aman na hela ge yak po ikiana lo mot te ai lo ka su ne amma ublu me mo la su ne amma ne June, May, June. Open the car. He let Tolo go back in action. Bunny baby. He let Luna, my name, my key work, and what's on it. The Macquarie of where I moved to Ocasivot. He hugged with Nibilla, you nip colour to Ramajoga lost at it. Nigly not caring enough to do what the bunny baby. Hamani takkanani ikkana ikkana inna toaksuna te ai rau yakatta man amalu tamakko makaitu makaitchan lo ayu lo pasu te hilo pitu te kitego takkina lo ke maasuna te ai lo mat meingu titego tuktu jumi wakkalo sa te tamakko makaitu ko te tagavu tabani akwene ila tekela chola wang makai chelo ka chote pi pitala oktu tamakko lo aula hak wigit ka yu yu kamana me aula hak wigit yo tasute ka tamakko ka wena ning ato suit ti hen ikene na tsani glina na tsula mat man namo tikit sugo hulit ni glina ni lukto tamakko lo ting me yu man ni liu na ka no suit ada man ne lo hilage yak puman na mot takkena tutu lao ga lak sune ni palu lao pa sune tak kak sune te ai rao yak mat da bani jun jun mula ga lo ak sune te ai tok ta makko lo e hak vin ni pila ga yak ote ta wale ko leo tut na ni glinay na tutra me hilakak tarapta pila ga yun na lo lang ni tok amalu tamakko aula pak tu tawunga namut nat chakau tu makai tu hilat charut narang pet lagi akta tu ma namut ubla ku tak chatak tu ni palula pak sune te ai tu hilagi yakput amatamakko nutak yakput ilin ni agani palia gau ya malak mata tamana akweni tamak na nilid niya ako gijap ni elementary mi ama high school ama middle school ako dilak pa mi ilid niya ganit pa liya ako yung malak mayot tingulak pa ni tamak ko nga ilid niya ato ko wegi yinit pitita ulok ko yak to ama tamak ko ilid niya wag mi itikihima yung ilid niya ato siya ko tibut hala der nilak mata nalunang nipmat pilaka joa lang nakteje pailin na wag ni ila nik na mau ya me asu tidlo ara ikya na galo asu ilin na ga to kai na pag sunne tei mai ga u yak mat mata mak ko a ap ko tik ko tak po ga ka mon yang mole ta tu pele yu yu lak mata a tak po ga ap ko tik ka lak mat ak ve na ka mon yang mot nuna hiu tik kulu tamak ko tigo na lohan dat kan da ko tak po ngak tak mata ko we na ke ni lak pa yo tak pa ni heo kat tak tak tu ni ko we na ke tu yo mat makolu ekadliar tut radit tut nadlo tut tamad jogar na mata hilo hekin na galung na tamad na hilat chaw niya maliglugo kawenak kitsema na mayotak pa na kamanak me kaban chona yulak pata iglungo ako na yulak pata kamanak me iglungo yatak pa ni last count was 78 Ami ho na kaulak mata 100 nga tali lang na kaya't. Nung naligaya na ang uyami alak to kamanak po't iglungo li takpani. Kuwenak niya maliglugo takpaw nga tut nipkuleok tut nipkuleok paliyo tamagkwa ano ko tamagkwa anang ni pilolaw katik nagit tiktorelo pilolaw katik nagit panak tichel lagi ang nilip ko liyo ito ayong ito yung matapayan ni Merk niya medyo matamag ko na tsa kiulog ito na tsa kiulog ito tamo diyogi ang niya medyo matamag ko nung napitin na kawenak ni upang ngami at wagaw lukta niya medyo matamag ko at higing ito pilari wakto nung nalik po pidyo tigit yung pilari tsatik yun itayok tigit tsatik yun maan namot tigit yun kawe anak kitsame at yun itayok tigit laga ngata ugto tigit mea lago dahil na uwan ilin na awit tignip nang minak mayanak anak mahaputin na may program kalaw kama ano ato akti tingo alaw kama tamag ko tambani nun naliptik ni itayok tigit tigit piyong na nilit bukak talit lo inula kayit lo humala kayit ko lo amata ko family services kalwi itayok tigit tigit ilin niya tula kayit lo tamat ko ilin niya titi lo tamat ko pila ka katit tigit aktok aksuta na pila ka ilaw ako kawin na kailaw pinakitsay na kaulaw mata itayok tigit sutik naman tamat sumingay itayok tigit na may pinakakatigit na may pamingang program kalaw kama ilakak sigunang may niumaptik ni haputigyang na may matamag ko umaptik ni upigigupta tamag ko ito inokatibot upigin na yakaptigo kaya itak may program kalaw kama nakitsa sa tiglo, itayok tigitsa sa pilakilaw mata. Kawin nakilaw. Sa tiyak ay ito, kawin nakilaw mata, itayok tigila ka nga ta, ilin niya awin niya. Ako, nutak ka po, pidyo tigit-tigit. Huna miglo kaya nga ay, ama, tamag ko, kuktut yulak mata, tamahan na kawin niya. Kukat na, ngukot, halok, sutik, kulihara nga tiyan niya. Ko kami nila kang gulo o bibig at ilit tayo pata na magkonibiyok na ako daw tayo magkukto kayap tignot. Ang awal at semelak pata na magkukto kayap o makaitot. Handa ko ka nga ayong itong matuit. Handa ko ka ta ang awal at semelak pata. Ang awal at semelak nito. O sa kaya pagsutitiya ay takmata. Kaya taman na nibiyok na nga tamag ko kuga kaluit, mahan na mo kulo, wit sa mga matay.

0: Il n'est pas du tout à les devoir pour au palais du tout. Ça m'a collé à l'oreille, ça m'a dit à partir pour les larges de la canon. Elle est qui voit les larges de terre et matin. Ça m'a collé à revenir à toi que vous avez la coupe de la résine et la rétime à ta matin. À poter et à ta lors de l'eau à période et mes lobes à revenir. Tama ko ako tuluk tawa apo tay tuloy ng di kaya na hamle ko pila ka jingi pila ka joahal na tulog ni api himat sa melo magbiat amaman na mo tikit siyo huna luk tawa kay padliya yung lakso tik agbe amay ulo halum makayo padliya yung tik kaya ay tugot amatama ko idlo mo lima na agbe akad hanit na hangin ito ihag bumit ipila ka yung Nikuleo paleo panakiwaleo nakimik pako dileo to aloy tamatyo mata tamatyo ko unak ka ng mutya o kakayak mga mana lulakso nga
1: Nikuleo katang nerto ino waleo rang mata ilapig yak paleo ino rang mata kanoklik yang ay tuktukak jumi yak patamatumani akagumi uvaro kanu teman natin na
0: Okay, hono ti jo me pige hart igo namakko kangalai ta ta hawak ta magachiwa tip ni pitte yu yu te maula so ti tuk to na che me ame gachi kangi la so ti me igo ti jo amma kingo ni ego tamakko kingo wah ni ko tamo jelo ke pata ay ko nokale ng elu hibudliw lao mata hibudliw hok mata ay makangi lao sutik tamak ko lukin yung bagot na tamad jaw uti huli tamak ko nalulang ito angong na tingun lakpat ila angong na may okakpunga tak ko tuktuala na nag iblo nag nakmi utali tamani mea Nukakta ako malak mata na lulang niya. Matagpani yung ito. Kama na kayo kami. Nukakali ako wiyat niya. Namadyo ito. Amatuktutak to yun ako tumakay ito. Amaday man niya kayo gilak. Kaya buman na mo naghihayo ko doon. Tingod liyo ako pata. Tamag ko na. Nukakali ako kaya ito ito niya. Takpo kama na kayo kami. Takpo naghihayo ko doon. Nagyugtak pa liya yun. Tingod liw tayo patatay mo yung mata nalunang yung mata ko hibod liw tunokang nila ko lutik tingod liw nagyahayo ko liw tayo matunokang nila mata nalunang yung mata ay hok mata buwaya nakita ang nila kayo hekin nilito tayo napat ako nito hekin nilawin nila kapta
1: teman nena sore ilinertue manna mo kanga kanga sore viksare no ka no kanga rau kang na palane arming man
0: ubo ilinya wekti ne aku dilak me tetaksa me dosku tetaksa ilinya bea kota tabone tadle mangulak pot no kare mi yugut ila ilin niya ito, nukang niya lang pata, talimang ulang pata, ang mawag ito, pinakilaw kaya, luta, nukakayaw lang pata, tamahan niya, maka Monday or Tuesday, pinakayaw niya ito, pinakayaw ito, magkulo, aw, lakpan niya niya, nulangin niya, tamo ila, tiki himayo, ilin niya, tiki, tayo ma, pakay pa niya yun, aw, laki, nakin na kumakata, ay lutit, holiday kaya lutit, ilim niya ako sa huli, tapon niya ako ba yan eh. Tamag ko alo high school, may graduate niya, tamad siya ulitit. Ang matamad siya, elementary, may penik pala yun na, nagling na ito pituit. Ilang niya ako, grade 16, grade 5 ko yay, arago August, may tabungan noon na mata, grade 6 mulak lutit, nagyong ito. Lutakat na.
1: Pepalda tu inang nak tuk saurang miyut no narisin ni ila sila tiyawaw walang ikiang nakunir tilugo ani katakjo.

0: Tai me la sinne chau ti tamak ko wat ja no se goro tu sa bakatiu mane de unnu tu sa sa yohon ne tok unika na to ta na ole pik su si ana be pik tamane kharum mi to yok unika lo se me imma ka lo mi yugo lo tu ke se ba la ko ti chakan ma mik ta na unika ga ma lo se me ja ni tu nga sutil da bu ne na rang na ta si
1: to a to ke go no ke go no amma amma a la ta le ge bo Hako ayo taktone, hako te gana, ao te game, upek me game. Iharok to game, ay ya pang nagdewa na lakpong. Kutse na tali kaya game, wane yo at tali kaya game. Inuwe, inuwe, inuwe, inuwe, inuwe.
2: Tukisivala ko tau yun naktuming, tunisi yumang megama, inungnun. Tema peroxellunga tappane mitematalung mi sokkuisulassimayunga mikittimareullunga tamaana qai pingasunig tisamaniglunni ukioqartillunga tungaanileunni sokkuisuqattalersimayunga nunalagalaangutilluta suli anaanattiaqa ataatama anaanagilartanga tuqulorsimayor anaanama tuparsellarilorsimagaluarmagu sunaavva anernaqarunneertillugu taakkua anaanakkukka Piratingillu ilangin, qiyayualuulermata taisumani kappianarnerpaamin qawiyariularsimayunga qawiananginnerpaamin anaanagalu ilangillu qiyalermata sulittaa puigorunnanginmiyara ataataga nagligusukkami uvattinni qisingmi panerturulungmi panertuvinermi neqiliularsimangmiyo neriyaksaqarunneernerattaa kaaqquulernerattalukia mikiluamulli qano pinnermangaanginnit tukisi qano ikkaumaluangittunga tamakkuaquluiyauvalortu quviana quokattalaungittiugalua kisianili anaanakkutinnermiungugama quvianangittiugalua uvannulli quvianartuinnaqquiyaqattalorsimayun taimali naiorunniiqakki 1975 ngulertillugu angummu qallunaami uitaalorsimagama anaanama aullalerpat malaqungmanga malituinnalorsimagakku uvanni pitaaqumallarilorsimammimman inuisiqa taitsumani asitsillarilorsimangman suqallarilorsimayoq ungagaluamullu anaanakkutinnun ammalu innaulunga innaulerlungailaa tamaani 24ni ukiuqalorsimagama innaulert innammariulilorsimayunga makunangalli 13ni 14ni ukiulinnit anginersamma ilaa innaunersammariallullunga kisiani isumakimut ungamunilaa unganiallunnu anaanakkutinnun suqalorsimayoq iniusera atjigingitangani iniusekareaqalerama anaanakkutinnullu utiqunnaillillunga taannaloqallunaa qimaktoyumangittiaqattarmat qimagumanereqaluaraangakku aippariyunnanginneqera uqaututtiaqa soqulukkaluaraangakku qimaktoyumangillareeloqattarmat nagligilittiaqattalorsimagakku aktualu utiqunnaillillungaila anaanakkutinnut peruqsanerilortamalu atjigingitammareyaluanik peruqsasimalluni inummiglu taimaitjumik inuusilingmin qawiyyariusillunga sunaavva qawiyaqattarpalleaniasitillunga sibuniksaqarunniittiaqquijilorsimagama inuisera suorlu isulilluni luuttaanun inulerininullu ajoqersuijinullu uqaqateqarasuppakkaluarlunga uqaqattartanginnik tukisijunnangittiarlunga qimaqquyautuinnaqattalorsimayoq uiga inuisiragor takikkannerniarmat ammalo quviasu juuminersauniaqama luuttaallu uqarpaklutik inuisilimaamigo minigo taimaittuuniarma qimaglugu kisiani qimaktoyumayunnangittiarpaklunilu nalulittiarpaklunga nalulerniyum ungatiluaraaluanuiyaartoq imaa takuksaungittukku inuisera isulittiarluni quviasunginnerpaanguvaktullu suorlu ungataani quviasunngitiularlunga taimanna inuisaqalilorsimayunga uiqangittullu piungigiyauraaloqquijillutik suorlu ataataqangittun nagligiyauyareaqasuungungimmata nagligiyaungaarviksau yareaqaqquijileqaluaramik piugiyauyumamun aapparinasuqattalorsimagakku quviagingaalukkaluarlugu quvianangiinnerpaanguqqattalorsimayoq makittartiullunga ammalu inertiullunga inertuviniuguma tabbali ningaumabbiunginnaalulerlunga malunneqpiunginnaalulerlunga taimaileraangama imminik qiimigiqasiutiqattalilorsimayunga qiimigiqasiutiqattammarililorsimagamailaa atausiaqaluarlunga anaanaga inuiyunnersimalertillugu uqqumait toqsuaraaluuqattalerma inuusiqinasuktaqaluara quvianartuniglut atoka sokatao kattakalo agama kuvena tokagonna litiuyatjaror simangma ayulitjagama tuksialor simayunga gutimo tuksiangenna kattakalo agillunga tusayau yunnalaunginna ma soqaimma asila takajalor simagama unanga melegenunanganni aqittau yubenernik tuhu kainna kattaktun tarnermigun uma kanu inyu kanela kattaktunguanik suli yuning takajagama asila uppirillarilaor simagakkin ananaga tema ubattini tautungman qawima qoyittialagama tautunguar tautimmarillunga ananannu tuksialilaor simayunga imaililunga anana tusaguvinga jesus uqautilaoru ananagaanna piriyo simana sugillattalaor simagakku tuksiartimmariullunilu pilaor simangman taimangalimaarlu pisernni ingiqattaanna suungulluni qiyajoqalerpallu suqusermik Tämäle kuvenangit jotta kagalalle tuo panana kapisen inga katalloni tämä palaksi mamma. Tuksia suunnulloni luli, tuksia kertulloni tämä tuolaksi mamma. Ima uvatti tuolu pingikkalo agalloni kisiane uppettuuman kaujimala vakku piuli osi mallatta, kilalle osi mallatta kasugi vakku tuksia pegille osi magakku ima. Anana tuossa kuvinga Jeesus ukautiku. Ayulittiagama gongai piunna littiagama ayulittiagama tema ukiunu pingasunun qobiasunginnerpaangulwarni kualungmu ukiunu pingassualum marinnu parnalaortunga imminik tuqusarnermun tema angulermakkisiani ilulakharunnittiartuiyagama qobianangiluwalerman ningauma biunginnaqattaria tema nalu inuisaqartumi qauji laorsimalua qauji laorsima yuyaluarnanga Pihujaumittillu amisuk suaraaluullutin nalullungalukanu pigeagajareksa kangusungniullu isuata ungataanittujaalerpaklunga. Pihannagajaraluakkalu tusaanguttiaqattarlutin nagligeqattarlugillu taimannarulujaalutuinnar tusaateqattareksa uqausipassiunginni uvanga. Unnuaraalukkullu angeqaruvakkillunga taavanga salluviniuum qanigijaanin ila ungasiktukallarulummi. Half a mile in the cow, but a 1 mile in the time and a piece of a tarata igloo, Ungasigi Gutialum Matamane, the Halumni Ungasigi Gutialum Matella, Catasumuma. The Ungasalubinus and Annie Ponga, Mibu, Mixano Tapong, a piece of a talosima, you good tissue after all, Tidlugo, Persigala, Tidlugo, Pisucluta, Unacutaxi, Rojayarang at the Ilrasu Taraloa, Unarago, Kutamani, Ulla, Paloaroco, Fame, Six Me. Numero nungun nikullunga makittautialun pisokattarluta qubiaginginnerpaaga qattalorsimayaraluara suliila pilerinnaqattalorsimayunga asiqartuiyaangimman pisukluta qitongakkalu anoqayaaraaluktillugu persigalaaluktillugu tasiortaraluuna amaartaraluuna kakaktaraluuna pingasukuluitaakkua taimanna angeqaavalarsimayugu uengaq toalugaluan pisugutaqattalorsimayakkulugigakkin Ningauma viralukkaluaru maqoyanaarsimallunga ilerasukkaluarlunga taimanna kisianeqquyivalorsimayu immini inuut qanu quviasukjuummitinnasugnikkumun kiinaujaqangikkaluarlunga makittautinu nungunnikumu isumaruluujaq juaraalunnu tatattiarlunga ningaumanernu pinngiinnguarnermullo qanu tuinnaaluk qaviimanartulima tamakkua quvianangit tunnartulima uvanni nipinngallutik suurlu uqareeksarlu qanu Pigiareksar naluttiaqattarlunga suurluqanera matujausimayuujaarpalaortuq pigiarumagaluarlunga uqautijauvalaortunga aanniartaaqajarninniñ quviasu gunnangiluartualuugamailaa piyunneerunnangitsumi aanniartaaqajartunga quviasulertumi inuisaqanaqaluarneruma asuilaa taimaillaqalaorsimayunga aanniaqattanngitillugu suli qaujijauloorman uutartaulaorsimagama taunani qallunaani mantriami taununngartitaullunga Asyila taimeililau ila taimangallu piyunniittiarsimalarlune kappiasungua rajarnalarsimagaluarpo. Amma imiralagvingniitillunga qovianangitturjua ilanganik piyokalarsimangmiyok ilaganarpaktu ungataane rajakattarsimanikullattaangugama imiralagvingniitillunga qitongara nunasiummu aportaulluni tulortaulluni taanna aksualun kappiana laangusimalaoqaluarivu ilaganarnerpaanguqataulorsimayu inuisorna ilangani nerijunnaillittialorsimayunga sallualuulilaortunga inuilli uvannu uqaqattalaortu aglaat ningiuraaluulerpilli aksualu takunerlip ti khattak ta veni kurukka te ko ma mege khattak takka amma ila taw tung ne lo ti ta khattal ak tunga na lo ni ko alo no khano pige ga ya reksa ayu lak sima lo ni ko alo mo te me ti lak sima yunga khano aqige reksa te ma ullu ila ngan ni ikana ya gon ni ma lak sima yunga kina ya kha goma ti ru ga lo ka lo nga ayu lit ti ga ma pijuti gi ngwa ga so lak sima ya ga pe ga khang ngin ne suna wa ayu nang ka lo ti lu isuma ya mo ayu la ga ma te me linga khano shogatti amare ga sunga le lor sima yunga kina ya khangi mo lo ikana ya gonna ikana ya gonne tuin nagama kina ya ni makitta ro taka khat tuin nagama imminik ta no khartin na sukkalwa mon ikana ya gonne tuin lor sima yunga khaiti ya ga zo khat lor sima ga lor tunga 20 dalami shumi gi bala ga lor pakka piyu malwa ne alung mo angi yuwa lok kanang mi tema uima tili bala lor sima manga pega khangi lo agami kina ya kubing mon kina ya meni kina ya ngortiti ko khatta lo simang manga asila kina ya ngini sik kini ngila kina ya ngortiti ya to khatta lo simaga ma ulu ilangan ni kina ya ngortiti ya to sima yubini ulunga kina ya ngini gaba makuni kina ya taro tigi ya ngini asila two dalami amusila oksima yung atabangan 1000 kina ya ni pigingi takkani amusiga ma kappe suttagalo tigusi laqsema yunga makittau tigini arakku $2 qawti terne arakku qanu ikse jangi mimman suna valeu ko onno ale ma galo nungun ne arakka 200 ami ami akku galo arlugit $1000 galuit kappe su muninga mullu kappe su arung muninga mullu ila tata laqsema yunga tai chumani ullumi ninga ma yunne kanu ninga ma juti jawne arna gaila kappe agillugu tuqusarne ala gama tai chumanila nalulangna ga isulim man uppertu teiku anu tame arna ngo manang me upperna qasun ayuq suijini ali kamiyuni tunga wa khangittuttaw ila kharama tai meittumi ilagi ilagiinnakku ilagi gakku apersoreartule larsima yara ima inuisu temele khatigi khattarniku gillugu temele khattarunnertikulung mallitu sugigalakkaluarlugu kisiana uktorninga piugilarsimangitara apersoreartulelarsimangakku sivuniagun ikhalungnun tikimmigami tamani miungungimman ikhalungnilelarsimammimman taqqilimami sunaubba uvanning ikayoreakharnerami taqqilimami tamani larsimamma tikituagami uvattinu kainnangan uvattini tuyormitjaangikkaluartillugu unikkar vigigakku kuviasung inyo ka katak tani takatya ka ma ima lika yokta yung mananga unikar bigyan ka tayo mapibag ka no pikan na ka niko gilugo pikan na ka lwa kong nagsima yaka upir na nga pilugo kiyula ko si mamma liyasin idyuyutigun Jonas chapter 3 verse 3 tayo ko kaw yung mayasi Jonas idyong na ito aglangin chapter 3 verse 3 taan na si ukat sa utigiya nga nutamel nangong itugu tiyo atani wenga taku yun nangin ma taku jangin magu taimeli tuin naktanga ila kisumi kiyangan na unikkao tiyakalwa ka taimab lesi kiyong mga taiku tiyo na tukisi lilaw sima yunga ilukku nga ukhangi takalwa ka tabvani chao tiyo imang inuisi ka asi jingin niyang ikukku ubanga kuwegi jangin ni taku jangit yunga sunawa gu tiyo kausingi taiman na anak nili imanna makaulinga yutitu tukiliin tayawun iyaksimayo kisiani gutiu tunik pagu inyo itju yunik tukisilatta tay nagayakto tay sumanila tay mel kaulunga isumayon na simalatilunga tiglililaw simayunga biyaring imarealuklunga tay metjumang imarealukkalorlunga tay na pirors tay manayla pirors sayawlor simanginnama tay mekkama ningama biune alak mega matema asuila iqiango gama isulittia gama nalolornera isulilla gaaluklun isulikkama qanutuinna alo kappianak kannertuni pilegiyumalalarsima yunga ningangnam larektu alungni pilegiyaromalalarsima yunga taqagama ningama tittitteilimani alungmi piunguarasungnermi inyu yoqausitinnangi malallugit piung ila piu piugi jauh yang amat tahu ajulit dia lak sama gama iluk kulu piu yun nang nang atai macu lak sama gama teko kapi agi balau kakit tahu pertun angli kami ngungi jauh lalu luti iju yun iklo kau ye mayu maga lalu ya kau ye luti tai macu balau mata uvan nun uk tu gak tu lelak sama yunga kanor lep tai man akik zoom isi malak manga isu malunga isu mayun nil kanor isumalong isumagayon na tao yung maguma isumagayon na tao yung nangaktao na siyong umatu sa umagama tuksiak si mamagalakpo nga tayo ko uktulaw na rakit upalilaw si mayara ilagay latay na isurama apirilaw si mayo apirivang mata kanoy mga how are you tayo maling mga kanoy mga ama apiring mga ukalaw si mayo nga ilagli inuksaw yun nityagama kanoy linga galwa mga ama nalulityang nakaklunga unwak Jualo perayaan ni isu ano isu lekau gamalan lugu ni kau tiaga kanu ilulau nanyi unu anguyo. Kiu tu inalau simang meyo kungalak sana lu ika yon nangin meja gile kina oya hangin nama tay maangi tigi jone ami gangi tune peka goma utak titi kaya galu artagin kisi ane peka hangin nama tuksi uti luti li kisi ane tabu nato ika yon tik sakak tunga kiu tu inagelunga subalik yar jumi gaku isu makku. Tuksia oma kusi tuksia rati teemeli tuina lausi majara. Kiutuina revanga. Tuksia uti laur laginein. Teemeli mga isuma sinni. Tuksia laurta lalluni. Tuksia laurta go. Teema tuksia laurta rituangan. Takana matu sivanottu isruma jokak palukto. Kulani katta. Sunova. Takua. Tujomme vigijangita. Teikani illuna kakoktani. Bingit wasak bingit anu kamu wasau tingit wasak bingit awalau terlulur semang mata awalau segi galang mi kena yang tertutup kalau semang mak dia kasuk tu sunawa dahina anak ilaga dahkan itu yang tu yang menghantar kalau semang mak iluling mi utang mi kau biasa untuk tuar rumah tanah ipang aku kau tuar magu tuksiu tu lau lavungun alat datuangan dahina anak kau biasa untuk tuar kalau luni dah balik sikap biasa tuar lavung aku biasa tuar tuin nangno Emana gligu sukutili. Kuvia sukunne katongwa kaya kuyigi galuamun. Suna bana kuvia sukkami pigami teemetti. Asila asuli tuksia lautinnata. Nela teine iso kau jo suna bag berotina sulorna yugalo kisiani. Tana uvanni ilakakto imeli tuina lausimang miyon. Kuyana litenna. Teemeli lune atano lausima yugi iglosamut. Tuksiu jiyaktorluta. Taununga tuksia rearluta. Tabba kappia suhtuakarumu tikitaukivunga iglokose alutuinnangmon. Iglokose monella mattuti jaulluta tuksia lakmeidugun. Kappia suhtuakumu sangiyumu tait kappia naknokpaango kujiyumu tikitaulauksimang miyunga. Taakko angna sanin niittong aippaata sauming manalaani aippaalu taana tuksiu jiyok talippinni. Tuksiu jiyolauksimayunga. Ika yoktau tiam maga yaluklunga kappia sung nega maliklugu tammaktunu ilagi jaule lunga on nersimallunga ukuali inagalak pangitti ukuali uvang atok paktaalungin ja atok attakon nertun tuksiakti tuinnettian ingittiakon naklutiklo kriaruyuin alakpaklutin kuviasutti alaklutin kuviasulakpaklutin kujanaunni tammakatau gaaluklunga isumagi junnaakio gaalulaakifunga isteimailingallunga asuila angituinnalilaksimajunga tuksialagatta Kaya kalokamang ilu alun ni ane yun na lang ito. Kaya ko yun na yali lao si magalawang mayunga kasi ane tupik kayo alo kata lao si mayunga kaya sungo alung may tupik kalunga tayo may tiyo lao si magama tuksiw jaw lao kang na nga. Tayo mali tuksiw jaw lao kama. Kaya kalotak kama ni ilun ni ito alo yakto ane yun alo adjakang ito. Tupik kayo na ilitakto nga imano kaktikak sa ugun na taklo ni ane lao si mayunga. Kingunin ang lili ukit tukululun ni kuya walilaw ka matay mga tabab. Kuya tiya walong ni kuya walak tunga. Kuya lingak ni kumun. Tay ka na kalak kuya lak si mga itiak tan ni pilak si mga itan ni kalak kuya lak si mayunga. Suna baguti o anak ni nga nuwasak taulunga. Adji yung itumik. Tanaw lunga suli. Takuk sa yung itualog pirtu alo lak si mayunga imang. Asik kuya tiya lilak si mga kuya sung ni alutuin ng mekanong. Inuisok talak si magama. Kuya linya alung ming ila ukaga yang ala uvangan suli nalugakku temelinga kenya kasutuin ala laksi magaluakama ila uktu kasutuin ala laksi magaluaktunga temel katau kenya kasuklunga sunova piju siriva laksi mangitan ni tamakkuna nga aliana gulo yaktuni piungin naksao magalakku ila kamo na takuksao ngitu alukku kuwe so katakama tamau na takuksao yukku ngitu galuak Siukai ma anak niyong matakuk sa takuyak sa ungimman. Ubang ala kau yakat talaga ma kinakut ubatut piyo sa kang mga nginyik. pisima yama ajinga ni pisima yun kawiya makatak takka amalo tukisia lutik anga katakatia siyong mata uvanning kanok ping mangama ila kisia ni nalulu ni nalunakto kanu kia tabba kuyali ni alutuin nang ming isu makakatak ama uvanning kuyalak kuyalak kujilunga imina kuyali jutilunga mana ulumi kuyali ni galituka anga tipaktaka gutimun kisutuin nalo ilu gutikku ngalak takattalak sugin teme imata kisutuin na pingoktasima yu piyullo gutium akiksiman na galuak magin uvangalaya sa kawiyo malok sa mangin nama agla makua atok tau kong itangilo atok tau kong itangitimi mo sukang naktun kawiyo malok sa mangin tiyakakin kawiyo mavalilak takka lugtanin lo ukaw siuga yuktu tamadja atok yaong ito lugtanin ukaw siuwak pun inyong nutamayan nyo, kawiyo mayawiyo, nalunang itun, kisiyong mangangin ni. Ila, timikulo, ane ang ilunga le, kuwes, timikulo nila, ane ang ilunga, kuwes, itiak nakagakku, asiyaning, pidyo sa kalok titaw, si mayawalaw gamalilang. Ane yung magumalo, inyong isa kalok tanu, uti ko maguma, isu maksutiyak ama, kisiyan nila, kawiyo mayunga, uvan nun, isu manulo, kuwiyan ang itok, juwakku, lawtun, ngulawtun nilang, Utikkanne tuinnaqajarninginni ila kawiyimagama qobiana qobiagilorsimangi taalugikku taatsumani isumannullu qobianangitsertuangulartu utikkanne tuinnaqajarmata kawiyimagama timikku inuuninni inuisitoqanna utijjaanginnama qobianaraungit tunun isikkannereksa ajuttiaqattarama inuisereleartara Nakuyagilip talog taka. Kingumun, ikaya ka nga mga kadyak zo minasuk kalorlunga. Kuya sigun nil na katatuin na launingin niya kakangakit. Mirengo magtuya sa umiyunga. Ilalima na atok taka uvan na piyo nagpango yung katungan nulu in nulu. Tayma, tayo sumane upiktunun ukaw tiyaw lak sumayunga. Ijo yulu magpiktaw luting. Imali yaw tilunga. Kinaw yalong ni nunguyun nang itunin kay tiyaw yu yalok si mang miyunga at rego kilang mi titirak tao yung. Tapa nilugo kuwe sigo tao yung makalulung ay ngilinun. Taimele yu kang mago idyo yun ni. Ay ngilalugo kuwe sigo ako tikakput. Piyuli yaw yu kakanga inyong mi ataw sang mi. Amalugo inyong mi tangnang mi ataw sang mi tuko yu kakanga. Ikumakto yu alatuin na to kakanga kuwe sigo ngidyo tao katakto. Tangnikulo ataw siyo galwa. Amalo tang ni kulo ataw siu galo piuliyaw kano piuliyaw man kuwe siu kutigi yaw yuwa katakto uvan ni titirak tau ningani piuliyaw ni nilu taikang nga imang piuliyaw ni rak tau siu ngugata piwingi takkan ni alun nun kano piwingi takkan ni alugi gayaktan nun Saka yalok tilunga, tukungala kayak tilunga luni, piuli ang ugama, piuli yaw gama, taiman na piuli yaw nak tukakaktong. Inyo tiluta, mana kawiyama yagaya kakata, kilalayang nangitinning, kapya girzuak tanginnik, ukalok simangitak kalu taiman, kapya giyak tuakalok ka makuwa surlo. Tuku, Jesus ilo tikin nangitinning.

0: tunga la khelang mi aglak tau si manang ak tau yuni uwani lukat si tayen vasi nga 20 chapter tayen magtak si virlunga takuna nga ukaw ta yaw lak si mayunga imang kay ti yaw latak tu yaw lak si mayunga kubias yung niyarong ming piti tau lak si magama emailing mata anong nili anong nili nalang masi kubias yung tigin na siyo kubias yung itsili atak si aglak si mang mata kilang mi Time ali yau gama ima kangat tau ti tak ti tau yuk yu yang ulak si mayunga kubia sung nuk jom magalang isulit yu yang ulak si mayung suli ulu memo ti kisugu kubia nak kanak tini ta kubal lia nak tak tong gote ukau singin nuk nuk wakati kisuni nalu nak sikan nak mayunga kau yu mayun nak tak kilala kilali ala nit tining ino isuk putuni luti gugu timun ilang Asid si matiluguno tama il na ang si matiluta iju yun e ukaw ti yawgat tatay kani Joanna si Sibulin chapter 5 verse 13 emailing man tama tuminga aglag bigilaw pa si upil to si gutium il na ngata ating anon kaw yung makulo si naksaw ngit yuming yung ujangit yuming ino sa kakat si upikulo si lo gutium il na ngata ating anon takwa ta babasi pingasun ino sinye iti yuk joa kalung me ima kamunalok tuming Inyusok taktid lunga asianing iti yung makalong mi uvan no toka ang alat taktid. Kawiyake ko tigilaw si mayakka uvan no ukalalaki ko yiyun. Uvan no ukaw jilak tak ko yitid lugin. Piyake ulok, tukisi yake ulok si mayakka guti iju yun itabani ukalima ka taktid ka. Asing itsuli amisukkan niya lo galwa unnak siyo ko tigil yung mayayin na galwa ka kisiani pibikhangi lo akata tamaw na. Ulumila ko viasong nakatakinaksak. Kuwiasung ngin ng ilaw taga na inyong sa ulo ni. Sibul lang may inyo tilunga nalo ng mi. Taang may lang. Ubang inyo singa ni. Taya man naguti o tayong magunalo naktok tak tuming. Taya lo niyo. Taya ka ni taksiyok tilunga inyo isang na sibul lang may. Kuwiasung nga na itukulo lao to. Kuwiasung ngin ni nalo yak tumig li inyo isa kalaw kama. Kung nga payo katawa wag kalawa gilunga. Taya may pang matali taya may kilunga. Kisiyani inyo isa ka isulit tiya lao to. Kimisang niya magalak tilunga iluk ko kau yung magalak lunga piyo diyang ito alung mig. Tukusang niya magalak tilunga tuksiyo diyan ng mun. Ang yakasula ka matay ka ni aksum magalong tabat sa inalong. Asi alugi yak tanganing imnok tau yu yalok si mayunga. Kaya ngin nalak lunga alian ay tumig. Kukit tukulu yak tumig. Iglakay nakpagkilunga. Ima imi alung mi piyo sang nakpangulok si mang migama. Ang ayako yu yaksang. Tay tumig a piyo naksaming imnok tu yalok si mayunga. Kuviena, kuvias ulakti taulaksima yung ataman na uvanning te ila te meli te taulaksima gama tapu te meti gama ulumi. Tukisinak tukseo katakalak po taman na kisutuin neli unikak tau yu uvan nun tamaming ato takakatalang mata tusang nga katakaki taman na taong asidzok taong nagpivig jua kalung man silak jua mi agla kilang mi te meti yung maidyo yun e okaw taong man suor lugo nunamil kilang mi inuisa kakakakatam.
1: Nakumitan na ulipikana biyapik tamani ikarumiw toyok tasaksaw katatamat tabosin naksaw tikut ito kawuro at ilugo dahil nakulin na milta makipot dahil may tumi unikanik piyo magalwa at tukusulit nalunang ito tabo na unikasa kao sa sinaksaw tikusim ukerlun ni piya sa malamipat na utakitin na galwa at tukun unwa nga si tiyang nakabusi tabobusilong
2: Pagpagpado si Sugoy pagmapagmunga Masyo kay ba pagmunga Ay ba bo niyak po Aksaka bo pagmani Aksako ti hukto ko ta sama Okay kaya hukto ko ta sama Sala, sala la At agawan na iligiwat siyok Tigmi akak diok iligiwat siyok Aulakto, kigonon. Ama, aulata, regebok. Kako, ayop taksone, kako, tigana. Au, digami, upik nigami. Ikarukto kami, ay, ya, pangnakdiwa, nalakpong. Kutsi natali, kaya kami, wane, yuatali, kaya kami. Inuwa, minimakuwa, ukuwa, hakmata, pibiya, kitak, payoyaka, ukuwa, kataika, mikotunataika, mikotunataika,

Siak diwata ika. Diling ko ako nang ito ka, diling ko atak pa sa giba. Yakul logay, makasa kong logay. O, madlete logay. Kailete logay. Saan na mo, sa kanin mo, o niya talaga may, iyikahilek.

0: la si vuol pa mi ta met salvi e cotina ti guila sali webster tema unicat li guila qam yanin tak smo si bi sin play up sa ma cos ni pli la ma gut salvi yan na ti gu
1: no na me no la si ma ga ma go kama nang me tuk lang me sau chle tak pa ne ana na che ko open nga sio bin a new na lo kha na liu te ka kin na nga go pu ke tel ka ma ka lu na me u ta le la ma ma ne ana na ga lo ata ata ga lo ata ata gi la ta in to ka na sha ne a le yi yo yo na ra ho le antu u yum nga ana na ga ro ta ka sha o na liu te ka kin nga u yum nga pu ke tel me u ta le la nang ma Isung itu nang ulak tungo hamanit drama ino kuting itay matuit no namo ating ilang mata neubakit bukak talit na lakit ayaw tuyi iksar yuak ama bukak talit tay matulak tu ino kuting nang madlong nino kakalaw ama tiyana Wangwak Lucy Ekala Tai Korle Kamani Drama Inu Lakshi Mayu No Namiung Nitto Kamani Drama Lessoni Ananaga Madrone No Takta Long Makamani Drama Lakshi Lui Ika Yokchaka Long Batai Kwa Inokuchit Nange Kablo Nang Milt Ang Namakchit Kut Akumalit Tamak Unong na kitukke atu kaksublu e amma kenai maam na. Lui tapatenu leari lauga katsak tai matok lau lau mata kablu naamu takpani. Ika yoktigi lau nang kermage ananama. Na yoktak kamanituame katok sopalli elaktiluit. Na yang annaari nappang mat an. Na yang wata kalaksuni in ming niyong ito uwago ming niyong ito ane awing muna ta ta kaya tok palilang mata ananat siya na amisunin no ta kalang mat no nami utalaki ulang mata uko ang ilo tamang me kanuing ito nito sa kanga me kawir supalaok si mang mata Ihumata lauk si magama. Tai koele kia ika yokti uwa lauk tu no taakta titsi it, no taakta neakti luvit. Hudluangit pali lauk na kiaang mata ika yok neakti uwa lauk tamengi ikkau matlutik. Isu magi lauk si magapko. 1967 me katiti taugapta akvia na no lauk si magam no David lo. Ilinne ati sigi o yaktang mat. '67 me taikane chuta amma '68 me ak kukia manuk pilari yaktu de launang mat ming mat. Pingwa ati sigi o yaktok suni. Taikane chilut ila Mengu tilu wo migwi takang lauk simang ma akviani. Mengu tilu wo orla lauk simang ma sikumu mittak tumut. Ting mi hong na kukukyamut. Julai me tikili haakuni. Midwi takang lauk simang ma akviat. Chun nungwa ni ilinneaga ning matago. Apko hiuli lauk simang ma ta midwi sami ting mi homut. Tai kwa ilisai ilinneatisi ilo aulakialit. Aulakalle alekhuti kukyamut. Mitwi takangi lauma ujakang niko ahivaktsakiplutik. Mitwi liu lauksimang mata. Meimi aula lauksimagama. Tiun me, tiun tuumi nutraktaatunga huli akvea neitillu David. Tykimma kisiäni takuli haasuneu panittaa hieni. ใจกันในทิลุตะอันเนี้ยวิ่งมิเลนตาตาลาวมากูกยาเมดับิมิกอามาฟูลกูกยาเมทิลุตะ1968เมปันิกตาเลกิบลงะ1977 77 Arctic College me tai kunenga Arctic Illinois ne Arctic Studio ko yo ne Arctic na yang wa takalaw si mangma aula yun at kaya ta si Nurse Nuri dahil na na yang wa ngong mat okaw ting mga kanwingin na mago no takap sa halogo kanwingin suni aula kaya kang imera mago kukyamot huwe David okaw ting lugo okaw ting mamago lo ang eksuni isumalaw si magama tamane akwiane no tahtang ne akama inu tokang mitu taima kai ko yilau langa an ne awi mo no tahtang ya kuma kau yine ang mati tai kwalo na yang we no tango no tahtang ti siit inu ilu ikayokit no tahtang ti siit at sige la me ako halwa manipik ko singe isumatala halwa kama makulaw ka malo apari yakayak siya kuk siya huling magama apari ngitay na si magama uku akalilaw kibunga pika taikwa inuit ay himablo tinutakaktatut ane awing milo nutakaktatut ana na maokaw tilaw si mang mga at sige ngit siya meyaktoko isang nasako ay simablo na nutakaktato ni ane awing mito ni mit daman na kawayi mayaw yu galwa o kaw siya kihwa law ta
2: ihumag kakiw kiman na lak nakan ni kong mat in na kong palak suni damag kuninga ihumag kakiw kiman lak nakputin
1: time na akwa meota okang mar ilanga ilain na nga tu salaw apko wene pe mo kati ma yak tu la mata tu sa ge ato su te tai kwa no ta chaling ni no ta ta tik chi ni okare ato to kan lo no na no na nang me no ta ta la manga me ke yak chaka pala mata taim na tu sarap ko kai palle tao yam ma to ka ma isu mat ta la to nga ana na che a hun lang e palle la kong mat e ka yok tu wa la to ne tu sa ka na me kanu ing in na ka yu me ko be su pa la ong mat ta man na how yi ma yo yu ga lo tu sa ma yo lu ne lo o ka u chi wa la ong mat natahak sa lingit. Hakiming nilulila, ima ka lang mata, uwaguli. Ananak tingin iso taloni, ay himang iso taloni, natahak ta, kalilaw ata. Taman na, o kao herihwa mea lao ka ka. Tukihiyaw yunga, kao yima yunga o galoa.
2: Taman.
1: Ihumalaw ka matay, maulaw mag-helen. Kaunatna, kubaka, ananat, augatna, nalian niklune, tay kuninga kay kuyina yalaong nerama ukwa palilaong nemne, isumagilarap ko taman na niblu tigituin na lakpara.
2: Tay kumanila, alat sa mengulilaong ma-60s ni, nukaklitigun, kugyo ame inuyun, uke oka katia galuka amehutse amengu mata taako anga yukli arveani inu hima yugaluile tuhunna maa galua suti kuk joa me utaungi se ame maa suta inu begin niku kea kaluni kuwea gijui tuga ku tukihea na galua putit sali
1: inu nagingitam nilo akveani kawajima pale le galo suge kawi maning suge lo pilau rap ke apere suara lo sunga makuma lo ga bakuk sa suli lo mega ma ugwa kolek pung kau itu kau nayang walo tay kualo inuit aciger lame aku walo matanu tak tak cicit taman nani o kau heri huame lauga tay matoa
2: mat nasali tak bau terwang nerovit vivik kakak putih
1: Okalu tengen ne kau ye mangi lokela masia phone kalekti lewe okalu te ala ne siwa ne tangi me ala gama ilak kalu na ala utine toha lo ahuitu blutik amisune gila piyak sakang naksa olang mama anami type sumani mit takwa bo teak paka tamang mik awam ne tu sayut amalo arve amu tai kwa kau ye malau takka sutakan ni lektu galwe ka ma bak pakka twa la otokka yo ogla lukki ki bala rap ko iklakit bala manga iklak bala honilo ko vegi bala taga la uta otokka yo
2: no
1: taun mit ki naim na
2: Dora
1: Dora utokka yo ak. Taikwa loke utit luge akwe me lauk sumagap.
2: Utok.
1: Mat na utit.
2: Utokka yo ate tuhaga jung ilagap tigo. Tuhak lugo aglat. Piwa kuwen kuwet sang na me agibo.
1: Mary unipta lauk mang mat. Meng makuwe hukwing mingo shibuning ane ha. Merchak pagi tu deh pulu niklu kami niklu aku berhu sekcici balang madam kena hakiki lauk taluat kena emna
2: sik
1: kahuit naiba anyway aku berhu cici balang aku tu kan naik lagi yuk suni lo
2: Ima, tu hak bagi bab tigit tau.
1: Nawutit.
2: Igbilu, bye.
1: Bye.
0: Tama tu sah bagi sah tawut. Sali Webster tama kau mayani unikat lugu. Tapi nak unikau apa sih? Kalau kat tait silat 6452244. Koyen nami. Tusai sila tusai eksamen teman kah tenang mit manalita na pivalele dekengat selang mit babi sabar tu pivalele katilud sana apti go.
3: Tuka baca kagak tu ila hatte tu ni lah. Si bulan sila tiawa luman sila tiaw sila tiaw hatte kami pengasih awoyo manalok. Pihaknya lagi nak semacam kengunya aku sih kalau tu semang itu kalau kisahnya sokolah kanok pihaknya kalau yang ini hatta mereka mana sokai time hatta kau menunda le asing itu ukhawamalakan kengunya paham aku tu mitung tilu kaksilok si mama ulo no pingasun man taksinay taon na galang sila ng pagtim o kahit si kalagi bunga taymelok si mama mitung tilu man alaput ng taon na mayo nunali tao ka tuba siku tao ka tulong mayo tao na siku tao na tulong mayo tao na nunakun ng taon na mama siku tao kule Saya kini persilap semalam temulu nampingnya sunu persi tu makin melung kalau sini saya melak semalam matan di kau mengaku aku sudah ketawa. Amma kau pun awak ikut cekin lah satu kuliah mata. Uang ada nampinya si boleh paham tak kau yang ada lak semua bunga kau pun aku lihat makku kau lupa orang nak tawat tu. Mefuang util lu. Kau pun nak tanya siap dulu lah rumah upang tak. Mengulang makasih ni. Kau jauh upang tak. Asyik kali. Kau jauh upang tak. Upang tak. takul tena lugu ma me fuangu lo te lugu. Amma me nain te ngu te lugu hala iyo. Kila lugu akta khaata lo kima me ma tappa yang akhe agun na mit. Tamatuma sallu ilangan ni taavung iti vingati ni. Kila lugu akta yu mi akta khaata ni me yusina kutu wakaimma. Sekitun na siakti lugu li sili tappa yungu nunakku. Katsi wala nuli kya kila lugu akta khaata iyo. Amma tema ikhaluli sautua di tausungumi mata tema ipaka maka utaman amma uga kasutu. Mi fuati nguti lugu wale iti muti kichivu. Ikhaluga sutua lulu di tausungumi mata tapangu kundanigit. Amisu palo, amisu maku kuyungumi, amisu wala gila tapangu aktuit kishandil tamani. Tepang wa ikhalu wa tukalaka yang uga ka yukti tau suung mi mata amisoru wa katilok li tamani. Uga ka yukti. Amisoru nukse tepang wa luk palingi mati sukim. Kino yuni kita ka yukti tau suung mi mati sukim samakwa awla sukti sala sapadeji. La sala angila ka yukti nila angila ni piji. Takwa kau iman saya memilih kalau ke kita akan sulok dengan tempat yang kalau kau tuntun sebut lepas kalau sudah tiada senjata alam kita orang ammu mikir lepas dia sudah zaman bukan kita kalau kita sebut lepas pihak kau sulok tiada senjata alam orang kacau ni kya maka dia mesti ni perlu sembilan takwa kita sahaja takut saya apa kalau lauktu. Sipulli paatulli apingu ya taima taanua. Aakka mullutti taima ikkumati taima ilambiyu. Taana upinda lauktu. Kianta asin taana taakta kolokman. Lauksu mamman. Taaratta kasuttuni. Amma uga kasutti taima ilaukullut ila taima kaalli kiina yoktaati tawasin kurasutti. Saamatta pikuli yakti taalu lambiyu. Uga kasutti. Uwa kasung umaman na siwa kaiman. Ilaan ni kusun na kangito yalo pakalaksani. Ilaan ni kulo naman na aksugit. Amok sa tina yung nalawilo ni ugay. Dahil may pamimata. Ugay tamakwa. Ila tayo may nutalo kutay kutay taman niyo yung. Tumatang nga pila kilitaw tiligit. Ulumu yung li isimok sa suti ang una sa tumagalong ilano ko tat tumagawakat na mata. Nalianon, man na kalak suti lo. Timbeta magko ilakang may pilo ang wakto. Man ni takpi wa mata. Ila man ni sa kanon na man na. Man ni siyok tao sa mga mata. Tamahanin ko nga silang ito man na kasungurang mata tabo mo nga ito alam mo. O nga sinisakal lang mo. Sinitara pada sini kisah ni mana sok pelok semoga lomat aman nanti macam mana itu kan itu macam orang lomat kangen mana lelok tu mana itu kau maju mana itu cerita orang itu tu isi mana sih mana itu pelak kita rumit ulumi amat aku umur lagi alaku mana itu pihon masih mama tu. Ni bukan dalam tu, mana nasi yang kampat. Aku mana ini nutun dia kau tahu lah macam tu. Tapi nak pernah ni bukan sahaja. Ia ni bukan sahaja. Oh, mai lagi ada pun ni bukan sahaja semua mata. Kalau dah macam ni, mangga dah tu semua mengisuh. Mana berhak terbuktau? Kangui mana ni? Kalau ni nak ya mending ni, saya mana lihat tu ni, saya mana kasih mama, saya melok sih mama jadi teman. Jadi saya ni kalau aku terus tidur, ya kalau aku tidur, mana sih aku tidur? Mana ulu melayu, saya melayu aku makan tuit. Tapi ni kalau dia buat tu, awal saya aku buat tu, kamera ni alam saya buat tu, kanilang makalulin ni upat ako tumagalu katalok man na kaya kanilang pa na ang nasibad layo palugat siya nga ni susang nalang naman upat ako tenut sa iyo wala handak ko tapang mga katalong may jay kung atasam mo siya ka makot ka matapang kamukha kasi ni kukuluyak si mamata awayak ko kukitwa po siyang wala tayo may lakang ko ikakat sa akong naso ng may matikukalay tayo may kita pala yung man ila ayaw na pala yung kalwa kaluti ikalya patat ko yung man na katalok to man na tayo may lakang ko siyong namay ila ikalya siya matitaw yaro ila tapo ng aksi may yaro lang mga tayo ko iyo makitit tamakwa hamla kulo ilin niya tuloy kasi kulo ilulagay ko loko kapilagay yun eh. Tapani na ato lang may yun. Amiswalo na ato lang tiniko so kaya matamag ko na nga kami pilagay pini. At ato ko ato luluti. Sa pang aksama lang may yun. Aula sa aksama yun. Tay kong kamanero mo. Taman na tayo may yung ato ka. Ang nato na kuluyak. Ang nato kuluyak at tanyay. The Tavernic Jimmy of the Heart, the Lomillo, the Tavernic Tolon, the Lonnie, Pilocarangan, the Tavernic Colon. Am Halil Lankanakum. The Tamakwa, Tamakwalu, Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the Pilocay, the P yut okumet tu neutit kali tok tu ya hatang tu urlumi a pilere no kaun nang tu tamakko kali na tu neutit kitol tu mi yakala songut tamak ta kemet tu hapa we tamani tokam ani go songu mo de sunatin ani go ani go kimi bokalo agdut pevalyuni na lugar tu palo lunga si okolla kama manno yo apa kodi tahan ko ita pong obodya tu na lugar mi yo la inga ko si ga makka ya ikka kangwe upanga ila kawa isa sungunak tu palo mata kangok to kolya yi ang kawa isa jo kakangat kung makakasiyo kayo manak tulad namilamin na kay kangwe yung kung makalos ako di kayo manakalos sa tikisyan at yung tao ni kung manintay ko ni nga tao nung kalunan nung nga niya nga ako kasi mayok to kalokto yun yung kalilok to tamo nga sa lamot tayo ko kung may takulok sa mga ito ali tao nung nga kung makalos tayo may tunit tapi yung yung matimiyan sunit sinit tayo may patutsaw tayo may tahap to hatta tutsaw ulog anak tolo ko sa tinutay ko kumaw na akta ka halito halilo ka akong mga ta tusama na titaw yung walang inom mo tayo may kaputi ka na na pala kisi ka na na pala kisi siya kaputi yung lukas bilukak to kay aumis bilukos so nga na wala matatay ko pichel sa kaya ako luto. Kaya may tumpilaw ka rito sa kakala ko niya. Kaya may tumpilaw ka rito sa kakala ko niya. Kaya may tumpilaw ka mga atakim ako siya kasugali pa rin. Uto tigilu wali. Tama ko niya kaya may tumpilaw ka rito niya. Upo kaya ko tigilu na tatindam niya. Tama ko aming ipayal sa tigilu wali. teme lo re lo ma ki sok ka ru lok to a ho ti twin na su teme to se mo ho ti si yu ni te mo mo a me ni ta ma ko me ko ngi a me ni ka lu ko pe ya pa ge ma ka ti ho ti te re lo ma ka ti ha ye ma ngi lo ta ha ti to lo ta teme ti li ka to ho to ni ko la isu ma lu ma ngi ma tema i sho tu lok tu tema na tu lok ko ho sho ba ha lo na tema ko ti me ga na ho pa no man ni lok tu ko lo ram ji ti me lo man ni lo ram na lo na ngi ti tema tu yo lo me a u pa nga sha ba lu ta pu nga i sho ho pa le yu ma po lo ta tu le lo na ngi ga lo ti lo ko i na mi tong ta pa sha le pe pe le yu ngi ba bi sha ba pe pe le lo ko i na mi ta po bu ji
0: Damn it, Savi is hard to wood. Pure Lele, you decking that seldom in. Bobby is a bear juke.

0: Man na pibale rung nga galagi ang naap telad sa eksat tere ang naap tok tamani katigiyak silaw nga. Roberts Kabitok. What's out tau?
1: Ulukot. CBC ukiyok takto pibale yung ninarap tusip. Uwang atobi utak. Nunaving mikangyaksung midmakong ni ino yun nerto karawmat. Katimayit kangyaksung mi okakpong makong ni inang ni ikarasuk tidlugikung mit sivatarbiyo tidlugok. Ikarugasuk chok tidlugit. Sanak ko kalang ng matik katarawduk. Katibik kawamakungit nunabik parisikungit. Pinging nakturiyikulo nunabing mit kinilawktut. Katimayit o kaklutik, kinang nang mid no kaktit tilawk tut nangyang nariraong ni ngano nanisingin naklutik. Kikotoy nang nituksagakpok, ungasik sa kuyilutik. Pigura kibiyurok tumit, awlakasuk tunig lunawtik sa kuyilutik nunay nakut upengako pirwang waktut awkpalerik tilugo. Inuita perit kanatamik kut sakitit tilaw mata ayok saruak tayli manasung ng mit inuit nunangan nutoka ngaluni unika ni titirak simabok inuit tisamayli ngalugo kya nadarima mikimikwak lugo ayok sang naksaw sungung mata takwa kimiko nagtaw yut inusang mo makimanaswang ng mut kamasungod lutik. Kawi saklo ti kanoy mat akito ningit akito ruang ningan no nuna abiktok si mayangin ni natan obad ay tike kunni angay kagayaw yo o kaklo ni tako akito ningit ukiok taktong mit kavamatukak kunni nga tuin na sungung iman.
2: Within that measure, there are things.
1: O kaklo nito ako akimero na klo tigo tako kaduna ano nangan ng aktut akito ningidlo aurakat ningidlo kayo siti daw tara kaluna ano nangan ni Canada mit tamanid le ukyok taktong mit atok tau gayuk suni nunaw nunay nang ni tema tau Canada lima mit inusuk tut nokak titaw tuin nakakang matakakasaw yarag ng mit kavamatokakut nagyuk tut tana marigaksak nokak tituin nakakang ningin no akagoring ni 16 ni tungar niglo kakasaw yarag ng mit Ulumi kamagayaw tuwin na kakakluni ta nasibulik pang may pivalya yuligayaw rog to Globe and Mail kut o kaksimang matakot at ang naktayli manasung ng mit pikuyak sa mit nutang ni at ang naktayli manang mit akik suktaw na ang mata takunong nga lo kakasawyanit ng minik isumakakasung ng mit o kakatiging ng mood pidutigil lugo. Canada rima mikinao ningin ni Minister Giyaw yung Mark Miller o kakunang ngitlo ni Pekoyibong Aktaw yung kanwilinga gayang mga ay pangu tilugo apigayaw tilugon.
2: Out of respect for my colleagues, I can't comment.
1: O kaklo ni tako ikanaya katikat isumagidlugi o kausirikan na kunangin na kutako at isumagsak sa riyaw yun at ang naktayli matiti na suksimang mata nutak kanit Canada rimamit nutak kat sibuliw jaw yagakang mata ino yun nagtuin na orang mata Globe and Mail kut pivalde yun rilaw tutako company kut nutang nit isumagsak sa riyaw yun it Canada rimamit ako inusuktut atuin na yun nagayang mga adjiging iguruyak tuni Canada ro asingit daw nunawabik toksimayangin ni pang nagtut no kaktut ti bala kasung nang minutak kani kakasaw yari kinasuk tuni. Kingulak pa ang minutang may ilinak titi nang may inusuk tunu inung nit kanong unik kakto akong nakayang mga pibalya yuri kiyon nakayang mga kamagayaw rang mat inuita kun na kutiligay kunit pigayak to rog si mayok ilinak titi baklutit niriyong nakaklutit takot inuy inusuk tut Pivalleyo rin yun naksiluting. De mga pigyak lugo, titira katang ng mit, takwag lo at jilog ng mit, piyo yun ni at jilog nasung ng mit. 17 ngoyut inusuk tut inuit tigulabut mi ilinnerang mata tak katitlutik ilinnertit sakkiartuni unikkaartuartau yuni sakkititti yunnarsilaang mata lele akpalapik ilagiaulluni inusuktuni inulluni ila ilinnertuni oqqarluni taana ilinnaarnar mit inusuk ilinnertinit auldartitti yunnar mata tikivlaorsimangitamini oqqarluni ukioqtartormuaroorsimangittunga suri inuusimilimaani upigusukpunga sivullerpaarma taarmi anaanama ila nunagilaortaminnu atjileriartorunnarsiniarerama Thomas Anguti Johnston ilisegiuqattauyo oqqarluni takko ilinnaartittinnermi soorlutigulavut inuusuktunu inungnu atuinnautittiyunnarma unikkaartuarunnarluti ileqqusimiinniklu atulorsimayamiinniklu oqqarluni unikkaartuartavut oqausiuyunnarnaarma uvattinninngaallerinngikkaluartillugu ilinnaartittiyunnarsilluta inuusuktunu unikkaarunnarsilaarmata taqqinni marruunni ilinnaartittinnermit арпенилиинг нипингасаварусиингни аалуамиинниарлутик иқарунгнуттик илоонгитиллугиссули кингуллерпаарсортаммигни илиннаартаммигни исулиттиарто лертиллугин
0: куянами тоби тусаакс атутэртамаан каалланармит темела силалерилаоқаалуреила кутэрмиуни канунниаасиаамгаатаак силалерианиккума ilegilaqtavut saqsuugiaarniaman sivullerpaamikkuugaarjummigoqunnuk maqunniartoq kananerluni 30 uniunniat mani 1 milluni aqagu maqugumaartoqoq kananerluni 30 mit uniunniat mani 5 migumaarluni talorjua milliunnuk maqugluni buluni qannerniartoqoq unnuao oaarnerluni 30 uniunniat mani 1 milluni aqagu maqugumaartoqoq Oangne gomaasuni 30 mit uniunniat mani 2 mi gomaasuni. Oksok toolit unnuk nuvianeaktugok makutuinareelik. Oangne luni 30-50 muntike rattaluni uniunniat mani 1 mi luni. Akagu nuviigumaaktugok makutuinareelik ubuluni kanne rattaluni. Oangne gomaasuni 40 mit 60 muntike rattaluni uniunniat mani 2 mi gomaasuni. Yakaluktuutsiaalit unnuk sak nuvianeaqtugoq oaangneruni 30 mit 50 muoqattaluni niglasunat mani 0 milluni aqagu allaleqpalleumaartoqo ublaakkut oaangnequmaarluni 30 mit 50 muoqattaluni uniunniat mani 4 miigumaarluni qorloqtoqlit unnuk nuvianeaqtugoq oaangneruni 20 anuikliaiarlin unnuao uniunniat mani 2 milluni allaleqpalleumaartoqo ublomintarviumiksaani uniunniat mani 7 miigumaarluni tekuataakkoissilatiiminneinnaaskiyauila tekineqqatermiuni unnuk amaaqagu

Hekkukan naama akseluka juttuilam. Mä kittyy jaamilu iksi vattua hone engelramia maattua lakson. Käppyä nahimaa juokun. Hekkukin napku isoana. Ehe toksulablun. Puipsarjattu maalakson juok. Nannu lohimaa gamma taavani tuhaume jonget raama. Taman naukau herani lumiapara. Atanga laarlu pitakhi maumagamnu taikani laullahi mabigittakaptigni taamna aksamik pitalaohi mangma uwangali nannu khimagam higyamini qilirittarapta nipkuli ulqillula tiguarpu mikinnaarlun itamainnaugapta tiguakkanerpulluinu huktuar nekhilaritilluta unnulagalaartumi taapku akimbi ilimahuktumi tuulermata timmut hivulli tigakla itigarmi kaanganu piplugitakpuung taamna oqarluni huyuluatti keerukua tiannaluarpi huittuugaluarmata ilimahorlak tuujarluni hunamikia qinernillunaaraluaratta lutaku yaqanngilluta honnauwaqukaariginnarneqquorlutigu unnummaarmat uliuhinarmik tiguhiblunga unnugumitarniarluta timmuagaujalaram uyaqqapqa uyarhugyuqaangani iksivaujalaorlunga itersunga iklubting taapkualuqaikatnaarutiqaiblutiktaq tiguarput mikitnaarami quihugukluni anarveqaartaanarvilluavitnaamik imakittugajaa qiplertumigillerihimaja imakittugajaa kuveqoluattualermagu tiguarma imakittugajaartianaamakto oqautitsialaorlugu hangunniartuinnarmat taamna kamahuktamiajungmat hoqujijaraanga ahiwarlugu anipluni aanigamita peqpallagjuattuarmi tuharaluarlunga taavunga tunuptingnut anitsittaqattaakta kuniglu taavunga tunuptingnut ianammattaanaarluni peqpallagjuattuarma tuharaluarlunga qanuilinngillung taavungunga paaptingnuaraluarami peqpalukhinnalerman oqarlunga huyorimna pinaahimangittuaraluaratta lablung uvamni meartaapkugnutarainnaungmani ukkueraallakkamiuk torsulabluni aqlaqtuaq torsulang tena inuhuktuarju iklermi itkaluarami taunungami hiksluni aqlaqtuaroq torsulaqataummaarlun anikkannerluni taikaluannaangumma heqqortittut maqaigani haalaormat taaps duani igalaarnaaptigni iinikikkami alerlunuk taignallu inuhuktoqutimut tautuk niluumma muaning minanuklu taamtarutiguannaaqaqiamiattu alerluni torsulaaloqigapta tatamissuni heqqormagu aittangangmangaanngoqaujimangi taqaluangaqaniagun heqqortinnerluniuk heqqortinmagu aksalukaabluni taikunga taherakutinnaaptignut imaarman anilerlunu toqo heqtorniarugiblugugu amma heqqukannittualilaorpa tuna ukutitunaunalraula iglorjuartut qanitigilaorhimangmat qaujinngitillu tatikinnarman kappianarhimakuni unakkannarmikiu itqauma yaqalooruluarlunga taavani upenraami atauhituanaanguluni taavani ilauhimapluni 1980 miluuvaka taavani upenraanatta ilipingahut itamalluuva kingonraku taavungartalerapta uvagu tamapta taavani inuille meeraujo mearluni quviana meartoq ajorrangilauraangapta taqualuqivut unanaaptaluqinaammalauraangata ajorhalerpalliaraujarlutalu ammaluhikummut ajorsihimaujammaalerluta
ta nakamani tokin gulukta ga tata mia yung mahiku mi abam mugalera nga tahikut ta na inung atto ala khemang mat ni biar he mi litigu ap tinik pakade kaksuta taim na lutigu na abut inung ame atto ala mai reala ame atto atsuna Mayongar luni tuktu ni taku huang matak paga timip tini tuktu kali utak sutik. Hilat siag juga tuung. Oksu hibing mikpigi ang aluang suna kanu ke andi gaya kami. Inu ngau ya meak tuktu lang hilat saungin maagul utak sut. Te inna lawak pasuna te makit pasuna. Inna ngami aku gangati gu inna nilu lawak pasuta. Pani buo kalung mat unno ang go ano kitong na dung mat sixty mon ngok tamaw ng tikit talun o kauting matigut uba tigut tam na umiap tingning ni biyolak suni na aptay ko tilagap ta tigwa na ngayon na nga katigib liwa kipik himamiak talagam na unno lagangan tam na ukang mat umiak o takuyak tukan nilang na ngam ang aksu Tena tigua but itse waktu yaksu ni gala kun. Okaksu ni. Hugiang ni meaksu ni kai mealekta. Tena okang. Aha, ahuim naamukkan na realittua. Makitsu nga pijiktin maalaksu. Tigua naakto pijikta kataublun. Taunu nga higia muakapta. Pitgu jutua maangung mat. Ilaitit nubagu pitgu itnaakam nuptigua akpul. Umea le rene lo mea to ala rapta. Takwa inunga pikhinna. Tak timmuk yuming matakpo nga. Ai blut. Ai himale galo aho tatama ona. Hengar na megupuwin na kag yu at to ala yad laksun. Akit tu toa. Hawi yu toa rak sorolwa mut. Kanu ke oka galo na arne lo laksun takappi aho maasut. Puwit siyong niyang nangamilo ang manakakto yakso ni hunatakakong nerso. Kaong manupla ko tupang nilulang migapta. Diblingis no ni piyiktak so ni aning anilaw na hanako ni utak so ni. Hunaw ba ukkali ako tinigawlay niya ang ugalwa. Ite kami okang pilangit ko kami ko. Iklik muluin na so. Inna lang ako na ako na ireala kaya merto ako na makislo ni. Kaya kalukto yato ako ni. Tigo ako kaya lakmat kaya kataw mami alakso. Ireala merto ako na inunga mea kaya to aming. Guti muto ni mea lakit. Tokso lablo kanu iliang nang nalunato. Inna kanang man okakso. Kamani to amo kalung ni lumelaw na ram. Na pilang ngito si ko to ang okalaw. O kalung ni lukto na ram. Hilak siya ublong. At ang ala inung ame ak tung matkano kaya pinang naluna ko ni lalak sung. Tay na hilak siya. Kina mo kalug lang ah. Ape panit kun no hiwan ni melaw. Teko, Mary ang putumakaktuk. Upin nga ang utilu. Erne nga kayo ulaw kimaplo ni. Inuhugtut doa. Pekatekakso na kalalamik. Ikalliang nilong naramik. Kayo ulaw kimang mani. Ilaking man. Huwa, niblit siyang ito. Huwa ko. Ata ta inung ame aktung makanu ke apinea naluna kuni naluna kuni ublu mi hai mang ni pikhnam ki ublu ni no ilu ba khinak potaim nagalo nga ni ta itra um ublu khayalo kinat khulsu o qautin nap himaila kunu hibani mehala o qautin mehala o himaila what sia ngoga yang mat Nulia nga, himayla, okalulaksun. At hata inunga meyak tutung makano ilihang nanalun na ki. Ireala meyak tutung, hane inak tutung magaya meyak tutung mat.
Nou, kon we op iba. Ah, me kijtern me goed blijkt te maken en nou kun je laag zo. Gaan we jinilung neer me goed ook aan me. Nog alleen ik zo.

0: tikika naahuni tikissuni. Tänne erningaanga juhtapakata onnaksuni. Ani naatuaami uvapti noappasuni paamiin naptapinga hutiku tikuakkalu uvangan. Taamna itäkhimung. Naung. Taima itäkhima jo. Taamna inoota tuaga himeilakku erneet. Ikiluktaarneertuhi. Tiernaukang. Ja ei kannolle ne kivutia, no me akimo me akuangin napkin. Nytahan niillä ne kitakaksuni iklu pekataan, uplumi ikpukhani taulaukot. Kimakuangit tuakapkin ipkuuti bullu higjami ittut. Tiet, no me akimo kuangin napkin. Unnalu, tämä on nimeä launartullartuu. Okautipluu. Kimakaumia tuakam nuktikuakalu niveakhiak. Tääväni kappia huguangit kaluaksunga hilattu aina kohtu juu jammaattu alaksuni. Nerjutit tuomme tikitau maalauhimablut. Kappia hungin niluttu alaksunga innutu ulegamnu. Nauhaami innokangmattau. Anga juota irneata ikaniit palukatau. Aullahimato kattu alaktillugit. Nauhaami on oukaluksunga. Tigua galumal rutua naulagamnu atangalaglu tigua naqullu qamani tolya ramani atangala inunga yumeatu khayi qamela oyangmatai kangat unnu inutu hwangnai kuni undule galuartillu anga yota erneak yagung manubtin inu wingorlu yarnaximakun e nalulilagama.
1: No, man, ito nga lang. Lukani yun nang isko kama. Tawa ni ikama bulilok si magama. Akuya ka ni Giyani. Tawa ni. Tawa ni Luwa. Amay kiriya akong may lak suta. Matagwa ka man ito ang munumigap ta. 1948, tamani. Tamani, may utaw lilakap ta. Tay sumani. Lapigyang ni nga nakay inulaki ini nalilok si magama makay inulaki ulaka lakso nga suklo na namin utaw lutalo ni tawa ni inunun na nangmi nakiksaksiyok po suti tayman na inulaki inulaki uluta dagko inulaki palilalilok si mong matama na kamalit doang mi sanay sanay yung mong mga mapakayaw gama patukisit yung ikalok si mga kano sanay yakiksak. Sunawa, inga kayak tiksamig, aw laksik tiksamig ko, sunawa, tayo sumunipukakitali, tamo kahit yung bingo nakaktaw yun, tayo mailak ko si kalawak si mong mata, ilailak ko si kalawang mata, sunawa tayo mo natutaw, pinaswak tiksamig, tamo na inulagay kalang mata mani, inukto ka sumig, inuktitu sumig, inuktitu kalung na yung itimut, inulagay ni, sanalilawak si magama, wayak ti ulunga teka taulak sunga takuna ni bukik tali inakutingin ni ina ni pekata kalak pag sunga tiyana lilawak si mga matamana kamanito ang muta umayanak sunga kimuksikusyo kay mawalo ang tayo matayim na inulikay tamani ilak suni ting miso nakalawak si mga mikiyugayami tayo kuning ataw silit na ni ting miso kaya na mikiyugayami wala. Tumukin nga miki nagpaang uyak pagtunay kangat na yung nakaktaw yun ni tamag ko natin miso miki ataw hilit namin. Tagpani, tagpani lang yung ikulo ko pagiwag ka to sa iyo kakayang napat. Tagpani, saan ni nga yung mila, saan ni nga yung mood? Kang malik ako pala ako sa mga mata, kang mali, no namito, kang mali yung nakaktaw, wala ako sa mga mata, ni uwe-reaktor, tiri ganyanot. Dukti aming ano, tamag ko nga iwala no. So na no, nipotik sa akin yung naktaming no. Tamag ko nga kang malik, nipotik pala ako sa mong mata. Kang malik pala ako sa mong mata. Dahil ko, nun na may utal lakin. Ilangit, kang mali, tikip pagkaluak si Lugi, takpani. San ni nga yung may utay ko, san ni nga yung may takpani, nun nakakdun. Tikin na kayo lang, tikin na sa alwalang mata, tapos